Jami yonget, ngeji kong ngeji musaka musaka. Government ni me NRM tiati mo ginango. Government ni me NRM tiami yonget, tiami yonget, ngeji kong ngeji musaka musaka. Ndaba, angko musaka musaka ineni antang yo ginagonyo. Kali ngata kubile muno, inuwele ampia lurumu ni musaka musaka, kari shua hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kumanda musaka musaka ni gonyo ni ba, kumanda musaka musaka ni gonyo ni wundu tuonu wunge, yore musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba Kumanda musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge Dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri kumu dong e Oh Yeah, you better go

Dina na mola me beri genera mo pingu pingu lo bayi. Aya. Ma beru gina mo ti mari kumu lo ba mo batu mati. Ma eno beru gino ti mari kumu lo ba mo batu mati. Gini mi nara si ukoli. Ma eno beru gino ti mari kumu lo ba mo batu mati. Gini mi nara si ukoli. Colino, better young man, you know, my barra, Colino, better young man, I should know better.

0: Egalo norde kwa nyara nyang. Nimi pulori ajono jo. El kere kere riuno tino kare. Pulo chona, maje pulo chone nini jam.
1: Aya, udongo mi bang bangwa. Wolongre tiriyo. Kwena.

Allah ko bini cin jabi dun wujo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwi ngwi chunga Allah ko binu ma kapunde ko pura tekta gamo na rakanyi burele go long Aguru bat Allah ko bini cin jabi dun wujo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwi ngwi chunga Allah ko binu ma kapunde ko pura tekta gamo na rakanyi burele go long

mga puwindino teri nyimbar puwindino wako lagi buko lagi dong eni biye ningo puwindino kiyo dong kwa ni panua.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini tuwaru biru kiti te nyweli tinu te kumuba tiedu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini te toko diere pedu mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awira mbana kuboni shigubiru tuti mena mario inyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumuba tiedu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini te toko diere pidu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya miye baluturi.
1: Kamu ye jo kubo ni mani shen shub lo moro buo shiri pat. Kwanya lek bolo pinga kome runga miela miela. Ni diere re kobe kopa te ni diere no kobe totere ni a. Jin koi shumi diere no abuoli. Anna wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti yoro ni pin mori atwal akaru gao kiri chonga ka di pi jodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin
0: bobe yete
1: kamu yijo kobo ni mani sheng shuklo morbo shigi pat kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere re kobe koba te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no abuoli. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangate mako. Kirangate oro ni pin mori atwal. Akadu kango kiri chonga ka di pi jodo pe aneno. Adina yin biri winya ni ajo chingore mi ne goda ono no bayin.
0: Koba be. Winyo karboni mat. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani, I burro. Burra bear. Wani na pe burra bear a kelugi ena luanya wora. Wala ima dong ko mechu el chunye gong win.
1: Winyu karo bori mat, ima dao daye. Winyu karo bori mat, ima dao kobiye. Ninyu ma kelugi la chunyo pe ye shon. Dong jo meriku dia dine kadiango. Amen yitupo ngayori kiburi teriye ba. Kaki ni diyo kumotone katina kono wana dago achumu widano pa.
0: Neno. Mwere were ye.
1: Winyu karobori mat ima dao da ye. Winyu karobori mat ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon. Dungyo meriku diya tine kadiango. Amen yitupo ngayori kiburi teriye ba. Kaki ni diu kumutane katina kono wana dago ajungu widano pa.
2: Piyom chunkere wer kwaro.
3: Piyom chunkere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yubiru tela. Iroko kamu pene.
2: Iti winyo o radio.
5: Dong yiri tuwaru winyo kita kakana metia donyo rangi ye. Kanyo wawi. Nyo pe wawi. Wereru workin man.

Gino moka titung chi mister wang mai yen okore. An ni ramo achien an dog adi chine we an lim for war petwer la ta dog la tien ma an anyuala nyuala petwer la ro. An achil wor pa o malaba e karmo kuno mister an no kuno jan. An nan mon weng bok chele bie jinja chia berge tam ni kwak mena boiti kin ge kuno. Eto mon cha wan win gen doma doma man tu gili chwina teng gena da ti ma yene ana chwina music mo ma gwa ko na parker ke nying mena boy be locos man chiki kuma be dan gu pon ka na na maliet he man na ke na na pori ngar mo por ngot be letik an mi abori wa mal ko ma tu gena mister boy be locos man ki kome ana wachi aboy ayela dong pe Tiku mabe, chwa wachi muze, kakumanda, umira chwili gangwa kwa chini anpati. Ana wachi aboi, aboi. Kwa nere ti mkiri meno kono be mada. Eto ane chwaka wara lea lea chwa ulodana ki kona chwa wachi ha. Aboi karporo ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri gangwa la dira boi mister. Apuali tu, loru nanga mudunye.

Paladina. Kiko mabeka ma organ paladira boy mister. Hey. Ana ka cho wila wila or ngato mo wila wila or kono. Chi aber kitam en ko madam seki ko mai gwak ano. Hey. Kiko mabe, ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey. Ikarma dan nana kirpinga pe mer nyanga mer. Ana tu gi chelu pe nwa ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. What that you do cho ki mat. Cho oro wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me ki dan ki chini ku wa ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab do ka boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nyakiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wa ti mana ye boy. Ana wachi luboy de. Ana ber kitam ne ene gwa mama ne piana chachi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ona ne boy. Luboy de. Da ko mati put geno mo pe. Cho wachi muze wa ka wachi leba chola ti ka pe ngeyo. Yin pe ngeni diang muti. Ana ye karuke. Ana wachi mana ye.

wetur an amete ki pende kwa madam se mister ti cho wachine ni ka kuore manok ikar ma cho do dugo cho kong doko ling ata ya kwa dwaka lokwe cha amone miyana wachi warbe an amia chetwa kama yene ti yene kara miyana no teo beru us girl pa one art anu ni chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister la fuali tu loro nanga mudun ana wati luboite anna ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makki ja lok an pedone done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum peba pe yel wi ya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala tena nya mo ber ni me chi pen ke ken chi bu nyoto du gore ka mena boy ki kome ana wati ka kuma na yel dum pe luboite gena dum pie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kumano mera anena a wini ka chowati ki dakana ni ey nyaki liri we katwa erba ye ro majin ni yor yor wakir anu muze duguni no wati yako ticho duju we anwaje ooooh mana ya boy a yere dong pe

0: lalo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri no mire to ngama ngia yini ka mo ti ngi gara mara lo nga mire to wa ngama a wi di je ka yo no
1: ore ni
0: mo uno di ni ni mi ro uno ga ni mani ko ku jan mi uno wi
2: bela we
0: ani ko ku jan la.

0: chun kere wer kwaro
1: bi yum chun kere wer kwaro
0: bi mara me pachu
1: bi mara me pachu
2: e wan lang yo bi do ta lo ko ka mu pe ne
0: iti winyo o radio.

gualo. Mire to angama ngia. Yini ka do go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini wa ro go gara mara puri pere. Mire to angama ngia. Yini ka mo tiu tu gara mara lo nga. Mire to wa angama a wi di je ka yo no.